ọgbakọ ndị editọ Nigeria. Governor steeti Niger arịọla onye isi ala Nigeria ka ọ gbatara steeti ya ọsọ enyemaka. Otu egwu bọọlụ ụmụ nwanyị Naijiria apụọla na asọmpi iko mba ụwa. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com na aha Chioma Ọnwa Somba, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ndeewonu.